0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika.
11: Republika ni Juan.
12: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
13: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
14: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
15: Wonderful morning.
14: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
15: Republika
0: ni Juan.
16: I swear.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Yo.
3: Sa pula, sa puti, sa bughaw.
2: Bughaw.
3: Sa sinag na dilaw.
2: Dilaw.
3: Na hatid ng bawat araw.
0: Going safe and colorful ang summer.
1: And make it one to remember.
0: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
1: Sige ka,
0: aasim ka niyan.
2: Let's do this together.
0: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5
0: Republika ni Juan.
1: Mula sa Republika
0: ng pula at bughaw.
1: Pula at bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Eh, teka. Ano meron sa kisame?
5: Huh?
4: Kanina ka pa nakatitig dyan, te.
0: Lakas makapa-daydreaming.
1: Ang wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Kaalaman.
1: Kaalaman. Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan ang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
0: Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa isang report ng Philippine News Agency o PNA, pinaiting ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang dalawang bansang commitment sa kanilang defense cooperation kaugnay ng complex regional security environment. Balak ng Pilipinas at Japan na palawakin ang kanilang kolaborasyon sa policy operations at defense equipment at technology para sa isang mas integrated at komprehensibong paraan. Ang mga eskwelahan sa UAE o United Arab Emirates ay magsi-shift sa distance learning. Ayon sa UAE Education Ministry, ito ay bunsod ng Iranian attacks sa kabila ng ceasefire sa bakita ng Tehran at Washington. Ang distance learning ay magsisimula sa May 5 hanggang May 8 sa nurseries, pati na rin sa public at private schools nationwide. Ang desisyon ay i-apply para sa safety ng mga estudyante at staff ng mga paaralan. Ang sitwasyon ay re-reassess sa May 8 kung ito ay palalawigin pa. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
9: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
9: Wonderful morning.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Anak Kambing Saya from Indonesia, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Linisin ang electric fan at aircon. Kapag maalikabok na, nahihirapan na silang gumana at magtrabaho. Parang ikaw lang kapag hindi pa naliligo sa init.
0: Tipid is the key para summer ay happy! A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Di naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kids! Nakaraan ay alalahanin
2: sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
2: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
2: Wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República ni Juan.
1: 87.5.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Mamamahagi ang PNP ng 2.5 tons na sardinas sa mga residenteng nunuluyan sa evacuation centers sa Camalig, Albay. Sa ulat ng RP1, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., hindi lamang pagpapatupad ng batas ang kanilang ginagawa sa bawat sakuna, kundi ipinamamalas din nila ang pagbabayanihan. Malugod namang tinanggap ng mga residente ang pinamahaging sardinas upang maipanlamantyan ang mga ito sa panahon ng kanilang pagdikas. Sa ibang balita naman, aarangkada ngayong araw ang libreng bigas sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, sabay-sabay na gagawin ng mga LGU sa Metro Manila ang rollout ng biyayang bigas. Matatandaan sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na isa sa mga hakbang ito ng gobyerno ang rice subsidy para maibsan ang epektong dulot ng oil price shock. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang ating republika.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ito ang kultura.
7: Kultura.
8: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
9: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
9: 87.5.
10: Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
9: Wonderful morning
0: sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
3: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
3: Sa Wonderful Morning.
0: Wonderful Morning.
3: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang republika ko.
0: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
7: Juan. Juan. Kaalaman.
0: Kaalaman.
8: Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan nang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
7: Juan Kaalaman.
9: Dapat alam mo yan.
7: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
10: Dinepensahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paggamit ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon system sa Balikatan. Ani Teodoro, ang hakbang ay bahagi ng deterrence sa mga banta ng seguridad at pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas, lalo na sa mga karagatan nito. Isinagawa ang live fire exercise ng Typhoon missile system mula Tacloban City Airport na tumama sa Laur, Nueva Ecija na may layong 670 kilometers. Sa isa pang report ng RP1, nagbabala ang DSWD sa mga nagpapanggap na beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na ginagamit na content sa social media. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain dahil nagdudulot ito ng maling impormasyon at nakakasira sa dignidad ng lehitimong beneficiaryo ng programa. Hinikayat ng publiko na beripikahin muna ang mga detalye sa official platform ng DSWD para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poppin' Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.
1: Pop, pop, pop,
0: pop goes the world.
1: Pop goes the world.
0: Sa Republika.
1: Republika.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 8780

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
1: Juan Balita
2: mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Sa isang RP1 report, 63% ng mga Pilipino ay may kumpiyansa sa kakayahan ng Philippine National Police. Batay sa first quarter tugon ng masa survey ng ACTA Research Group, 63% ng mga respondents ay nagsasabing tiwala sila sa PNP, habang 61% ang nasisihan naman sa pagkampanan tungkulin ng Philippine National Police. Sa latest weather report naman ng Pag-asa, merong isang low-pressure area ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility or PAR. Ito ay inaasahang magdadala ng pag-ulan sa Dinagat Islands, Eastern Samar, Southern Leyte at Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, namataan ito sa 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur, pero maliit ang posibilidad na maging tropical cyclone ito. Gayunpaman, ang trough nitong LPA ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging maulap at may mga rain showers at thunderstorms ngayong araw. Dagdag ng Pag-asa, meron din silang minamonitor na tropical depression na inaasahang papasok sa PAR sa Biyernes ng gabi o Sabado. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: That was Lam Sarawan from Laos, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo. Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Tinaman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: your music. Fruitlake 91.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
3: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
9: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
10: Republika.
0: Republika ni Juan.
11: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República ni Juan.
1: 87.5.
0: Kaalaman.
1: Kaalaman. Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan nang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
0: Juan Kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Pumirma ang Pilipinas sa Japan ng bagong kasunduan para maisulong ang paglipat ng defense equipment at technology. Ulit sa ABS-CBN, ginawang formal ang kasunduan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi matapos ang bilateral talks. Nangako ang dalawang bansang palawakin ang kooperasyon sa policy, operations at pag-develop ng kakayahang pang-depensa. Magtatatag ng joint working group at isusulong ang talakayan sa training, maintenance, operational coordination, information sharing at tamang pangangasiwa ng inilipat na equipment. Inaasahang magdadala ng ulan sa Visayas at Mindanao ang LPA na nasa loob ng PAR, 670 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Kikilos patungong Southern Palawan at makakapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Samantala, binabantayan na pag-asa ang tropical depression sa labas ng PAR na maaaring pumasok ng Biyernes o Sabado. Na-track kaninang umaga, 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ako si Grace para sa One Balita.
1: Juan Balita.
4: Juan Balita
1: sa 87.5.
5: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
6: at nagniningning na mga bituin at araw,
7: taas noon nating ang kinin,
8: ipagpagmalaki
9: ang Republika natin.
10: Ito ang Republika ko.
11: Ito ang Republika ko.
12: Ito ang aking Republika.
13: Ito ang aking Republika.
14: Ito ang ating Republika.
15: Ang tinig ng ating Republika.
16: Tinig sa kabahayan.
17: More music.
18: Tinig sa sasakyan.
19: Your music.
5: Tinig ng sambayanan.
3: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
14: Republika ni
1: Juan. Republika ni Juan.
7: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
15: 3, 2, 1.
7: Siesta ka lang dyan.
15: Daydream with me.
7: Dito sa 1, 2, 3.
15: The perfect afternoon music.
7: Na relaxing and romantic.
15: 1, 2, 3.
7: 1, 2, 3.
15: Music for you and me.
7: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
5: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República
0: Nihuan.
2: Just look at you.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
7: 87.5.
4: Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
9: Kultura.
8: Kultura
4: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
10: Sinasmin din ng Energy Regulatory Board ang pag-disconnect ng serbisyo sa mga residential at non-residential customers nito na hindi pa makabayad ng bill ng May 2026 hanggang July 2026 dahil sa kasalukuyang emergency. Ulat ng GMA, papayagan rin ang hanggang 3 buwang installment payments para sa mga gumagamit ng hindi lagpas sa 200 kilowatts per hour per month. Sinabi din ng ERC na paghahatian ng mga power generators ang bayad sa distribution utilities hanggang 3 buwan para bawasan ang bigat ng mataas na electric bill. Inulat ng Philippine Space Agency na ang ashfall na bumalot sa area ng Albay galing Mayon Volcano ay halos sinlaki ng kalahati ng Quezon City. Ulat sa Inquirer, sinabi ng PhilSA na bagaman may mga lugar na maaaring matakpan ng ulap, pinapakita ng satellite data na sa saklaw ng ashfall ang lagpas 8,500 hectares. Dagdag nito, pareho ito sa mga projection mula sa atmospheric trajectory modeling at sa mga ulat mula sa ground. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.
0: Tuloy ang delightful afternoon
9: with more music.
0: Your music.
8: Music for every Juan.
0: This is Juan 2-3.
8: Juan 2-3.
0: Music for you and me.
8: Juan 2-3.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republikani Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
6: Theme parks, resorts, malls, hotels.
5: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
4: Let's do this together!
5: Para happy ang summer!
4: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan!
9: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
8: Juan 2-3!
7: Juan 2-3! Music for you and me!
4: Juan 2-3!
7: Sa 87.5,
4: Republika ni Juan!

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
2: There's nothing in the world like a mother's love.
0: Happy Mother's Day, nanay!
3: Juan
0: Kaalaman.
3: Kaalaman.
4: Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan nang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
0: Juan Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nasa full operational readiness na ang PNP para sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Sa inquiry, sinabi ni PNP Chief General Jose Natates Jr. na walang particular or credible threats na nakadirekta sa summit. Naka-heightened alert sila para masiguro ang kaligtasan. May 7,300 personnel ng PNP, AFP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, DOH at iba pang ahensya ang dideploy sa Central Visayas region. Sabi ni US President Donald Trump, ihinto muna niya ang pag-guide ng US military ng mga stranded vessels sa Strait of Hormuz. Pero ayon sa AP, sinabi rin niyang mananatili ang blockade ng American forces sa Iranian ports. Ang paghinto ayon kay President Trump ay magbibigay panahon sa pagsisikap na magkaroon ng kasunduan na tapusin ang sigalot. Samantala, nakipagpulong ang Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kay Wang Yi, ang kanyang Chinese counterpart sa Beijing. Ayon sa ulat, ang malapit na relasyon ng dalawang bansa ay maaring magbigay sa China ng kakaibang impluensya sa Iran. Ako si Grace para sa One Balita.
5: One Balita.
1: One Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa. Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Maligo kung naiinitan. Bago mo itodo ang electric fan o lakasan ang aircon, subukan mo munang maligo. Presko ka na, tipid sa kuryente, tanggal asim pa. Tipid is the key para summer ay happy.
0: A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured Asian song. This is Rasa Saya, a timeless folk song from the Nusantara region, played in social gatherings to express affection and celebrate friendship. Was Rasa Sayang from Malaysia, our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika, 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
5: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
6: Kalye ni Juan!
0: Kalye ni Juan! Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw,
0: Pula at Bughaw,
3: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
4: your pride.
0: 87.5
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5
3: Republika ni Juan.
5: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
0: Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5
4: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
1: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
5: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Tinatanggihan ng ilang guro at panukala ng Commission on Higher Education na bawasan ang College General Education Curriculum mula 36 units sa 18. Ulit ng PhilStar, ang pagtanggi ay inilahad sa CHED public hearing ng draft curriculum kung saan sinabi ng ilang faculty na babawasan ng panukala ang humanities at magiging panganib sa trabaho ng ilang guro. Sa panukala, 15 sa 18 courses ay mandated GE at 3 units ng institutional GE. Pagsasamahin ang humanities sa 5 GE courses. Pangako ng DepDev na paigtingin ng administrasyon ang pagsisikap na pangalagaan ng mga trabaho at magbigay ng social protection, jobs matching at reskilling. Sa PNA, sinabi yan ng DepDev matapos lumabas ang labor force survey na nagpakitang 63.3% labor force participation itong Marso. Bumaba ang unemployment rate sa 5% mula 5.1% noong Pebrero. Sinabi ni Secretary Arsenio Balisacan, sisiguraduhin ng gobyerno ang tuloy-tuloy na serbisyo at pagnenegosyo sa pagpapabilis ng strategic interventions sa gitna ng epekto ng sigalot. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: Thank you. Thank you.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
2: at nagniningning
1: ng mga bituin at araw,
2: taas noo nating ang kinin,
1: ipagpagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
2: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
2: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
2: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
2: Music for everyone.
1: Everyone.
2: 87.5.
1: 87.5.
2: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Bit-bit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin.
2: Nakakabuo
8: ng awitin.
2: Kaya gawing maabuluhan.
8: Habang nasa tambayan,
2: malay mo, sumikat yan.
1: Tutok na
2: sa Kalye
1: ni Juan.
2: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nag-sicklib yan?
2: Abay, oo nga, no. Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
4: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
4: Di ba, ma'am, sir?
0: Whatever. Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
5: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay! Itong republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
0: sa 87.5. Juan, kaalaman, kaalaman.
1: Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan ng napa sa kamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
0: Juan, kaalaman! Dapat alam mo yan! Juan, kaalaman!
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
2: Sinaksihan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Joint Task Force Maritime Strike sa Balikatan 41-2026 Joint Exercises. Pinamanas ang Coordinated Maritime Strike Operations ng Allied Forces at binigyan diin ng umuunlad na kakayahan ng AFP na mag-operate katuwang ng international partners sa pagsulong ng regional security at freedom of navigation. Makabuluhan rin ang timing ng Balikatan 41-2026 dahil sa pagunitaan ng 75th anniversary ng Mutual Defense Treaty. Tatlong outcome documents ang i-endorse ng Pilipinas sa ASEAN Summit. Ulat ng PCO ayon kay spokesperson Dominic Imperial, partikular ang Cebu Protocol to amend the Charter of the ASEAN na nagpapakita ng patuloy na paglakas ng suporta sa full integration ng Timor-Leste sa ASEAN, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, at ang ASEAN Leaders Statement on the Response to the Middle East Crisis. Sabay na isusulong ang key priorities at deliverables ng bansa sa preparatory meetings. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
12: Every Juan.
13: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: Republika
14: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
15: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock. On the time machine sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
6: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, nanay.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
1: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil.

Ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Aniwan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente.
0: Electric fan muna!
1: Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream.
0: Tipid is the key para summer ay happy! A reminder from your friendly neighborhood Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya!
1: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan.
0: Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan,
2: ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon. Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together!
1: Para happy ang summer!
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
2: There's nothing in the world like a mother's love.
0: Happy Mother's Day, nanay!
1: One kaalaman.
0: Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan. At dahil dito, tuluyan nang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng Corregidor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa.
1: One kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
1: One kaalaman.
4: Welcome back. Back in time. The Time Machine. Tugtugan ng nakaraan.
5: Music of the past.
4: On the Time Machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The Time Machine.
5: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika.
13: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
13: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight
0: sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
5: Uy, kinilig.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
2: República ni Juan.
3: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist, na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan.
4: There's nothing in the world like a mother's love.
3: Happy Mother's Day, nanay!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura. Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
3: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
2: ni Juan.
3: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
2: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan.
7: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
8: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful.
8: Wonderful tonight.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
3: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Uh-huh. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid ng bawat araw.
6: Uh-huh.
4: Going safe and colorful ang summer. And make it one to remember. Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
6: Sige ka.
4: Aasim ka niyan.
5: Let's do this together.
4: Para happy ang summer.
5: Kasama ang 87.5
4: Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5
7: Ang Republika.
4: Republika.
7: Republika ni Juan.
4: 87.5
7: Republika ni Juan.
9: Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
4: wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
9: Sa 87.5.
4: 87.5.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang aking Republika.
3: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
0: Juan.
6: Juan.
0: Kaalaman.
6: Kaalaman.
7: Noong May 6, 1942, naganap ang Fall of Corregidor, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang huling tanggulan ng pinagsamang puwersang Pilipino at Amerikano na napilitang sumuko sa mga sundalong Hapones matapos ang matinding labanan sa Bataan.

0: Dahil dito, tuluyan ang napasakamay ng Japan ang bansa. Ang pagbagsak ng koridor ay sumisimbolo ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalong lumaban para sa kalayaan. Isang paalala na kahit sa gitna ng pagkatalo, nabubuhay ang diwa ng paglaban at pag-asa. Buwan, kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: Buwan, kaalaman. Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin, at si Mister ay busugin sa mga tugtugan natin. Wonderful Tonight!
2: Wonderful!
0: Wonderful Tonight! Sa 87.5!

0: Ika ng pula at bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
0: Everyone.
11: 87.5.
0: 87.5.
12: Republika.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
14: Ako si Juan.
15: Ako si Juan.
16: Ako si Juan.
17: Ako si Juan.
18: Ako si Juan.
19: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
20: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
12: Republika.
0: Sa 87.5.
12: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Mula sa republika ng pula at bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
8: Ang tinig ng ating republika.
1: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
12: Music for
0: Everyone.
11: 87.5.
12: 87.5.
13: Republika.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
8: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
14: Ako si Juan.
15: Ako si Juan.
16: Ako si Juan.
17: Ako si Juan.
18: Ako si Juan.
19: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
20: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
12: Republika.
0: Sa 87.5.
12: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: mga dekadang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ikaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. The Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
2: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
1: Every Juan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihilik!
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic! Our music, our pride! Juan Republic!
1: Sa republika nating mga Juan!
0: 87.5 Republika ni Juan!

0: 92.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: "Pre, sabay na ako ha."
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Nako, oras na para sabihing,
3: "Ambag muna bago sakay."
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw,
5: Pula at Bughaw,
0: at nagniningning ng mga bituin at araw,
6: ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
8: Your station,
9: your pride.
0: 87.5
10: ang Republika.
11: Republika.
0: Republika ni Juan.
12: 87.5
0: Republika ni Juan.
13: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik,
0: ang mga musika sa Juan Republic.
9: Our music,
10: our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
11: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang republika.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Si Nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang

0: kalokohan ito. Gawa ito sa natural na perlas ng giant clam. Isipin mo, isang simpleng paghahanap sa dagat ang nagbunga ng ganoong pambihirang kayamanan. Natuklasan yan noong May 7, 1934. One, kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman.
2: One Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. One Balita. One Balita.
3: Ayon sa ulat ng RP1, patuloy na tinutugis ng pulisya ang individual na sangkot sa gas and run incident sa Quezon City. Patuloy ang koordinasyon nila sa Land Transportation Office o LTO at iba pang ahensya upang matukoy ang driver at masampahan ang kaso. Ayon sa pulisya, naplakahan na nila ang sasakyan na nakarehistro sa isang babae na may alias na Jerusalyn. Samantala, nagbabala si PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na maaaring masibak sa pwesto ang mga provincial commanders at police directors kapag tatlong magkasunod na insidente sa kanilang nasasakupan ang hindi pa nasusolusyonan. Narito naman ang pinakahuling ulat sa PAGASA. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA ay nasa 120 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang LPA ay makakaapekto sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Ang mga lugar na ito ay uulanin at magkakaroon ng mga thunderstorms. Ang Metro Manila naman ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na rain showers at thunderstorms. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 27.5 degrees at 35.5 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
10: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
2: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayo mga Pilipino,
2: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
2: Mati,
1: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
12: Our music.
0: Our pride.
1: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Si nanay, 24/7 chef, teacher, doktor, therapist na walang sweldo ha. Kaya ngayong Mother's Day, bawi tayo. Ipagluto at i-treat natin siya. Deserve niya yan. There's nothing in the world like a mother's love. Happy Mother's Day, nanay!
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika.
3: Republika.
4: Ni Juan.
3: Ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
0: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
0: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
3: Kultura
0: ni Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
0: Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng

0: Price cap sa ilang bilihin tulad ng carrots at karneng baboy. Ito ang tugon ng DA upang maiwasan ang sobrang pagpatong sa mga pangunahing bilihin at upang hindi mahirapan ang mga mamimili. Kasama sa pinag-aaralan ay ang paglalagay ng price cap na 100 pesos kada kilo ng carrots at 380 pesos sa kada kilo ng liempo sa merkado. Sinabi ni Agri Secretary Francisco Trio Laurel Jr., malapit na rin ilabas ang EO para sa price cap sa imported na rice na itatakda sa 50 pesos kada kilo. Nagpatupad ang National Housing Authority o NHA ng isang buwang moratorium sa amortization sa pabahay at lease payments para sa lahat ng NHA housing beneficiaries sa Bicol Region. Ito ay bilang tugon sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng Mayon Volcano Unrest. Epektibo ito sa buong buwan ng Mayo. Ayon sa NHA, habang effective ang moratorium, walang delinquency o karagdagang interest na ipapataw sa mga beneficiaries. Ang regular na amortization at lease payments ay magpapatuloy sa June 1, 2026. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Rep.